kong ha mase sinyan kupon wa wo katra mase su sa mase su ko na me process de wo be ko ha baba yangala baba ebra di ya frafro.

ni bi ato na so sesi a message wa yaresa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a o ba no onwu wate me se unia no obetna ase me se o yire no betna ase okunu no onwu a ba stande de bro kaya mama yama sana tresem ne se Emre bi na ya suri chamo Eni fra for me no bi ba ni cheno Omu ti omu se hu ya mo bo David ba Na yesu bi sa won se Mo ji ni se metu mi aye we yi Omu bu ani se ha ni o wure Ya ji di o se hu betu mi aye E na yesu ti ni ni sa O de ka won ani chira won se Send me a